0: lẹ́mẹ́dìó.
1: Kanal FM bɛ to jinɔ tɔ memeda siya memeda sumyanu si o na kejimi dankɔrɔ bena agbaja bɔbɔbɔ ya elanɔ ni ehagbe vivio.

kankwe. Eh mi don ku di o le kanel FM be nu se mo ji le bobo bo kwa gbaja bi wona me. Atu mena lo. Oro dio, o frio, o.

mi anọ be jezere ya kpo fo te kule bue ele a o te mo tuna ha bi o ko be e boja ende ko tuna ko bu le mu o te

ona agbo dita eh no le ti ri ko le tanele fe mo be mu mo dia ti don ku jo le bobobo ku do agbaja be ona ya be ma ko ti mo ba di ba yima ke gbelo gba nu abi yan mo di ba yima eh eh eh wo to di ya e wo ba pone oh